0: Do sabet biscay se helal nihasi. Sabet duri la si do harlutzen denehel egi asiganati de duri TV ko, radio ko, internet duri computer yo harluasi ech hel duri artificial intelligence snisi. Hutside AI snilo egi dene yatit ahate plat ut deni nuri nieli saintana.
1: AI snisi kan tisi puni de bahana ki puni de deli ihta. So yene egi AI snisi artificial intelligence DC. Ku artificial snide a si hal diat atile ku yi suka example suka si suka mete suka elos el te ha dole na na itana suk petal kha suka ra suka al te ha pa pa ne zumelo ha da si tu ha o e sugar twins nilo suka na a si ha li pat a e suka ti pat a ilo e sugar twin or sweeter species e ni pat a ilo ku e ni si tana ye Hello, what is artificial snilo? Artificial sugar. And you look at the artificial AI snisi. Then at elo uli, then at elo. How do you say? How do you say? At the computer, but at your child, then at elo uli, then at computer, that is satsang, but at your child, language bureau asnuha au leona patrania to and now said sar on you bagana he let do computer do hala bagana said let do to ye hatia nai tat you nai afna tat you a ye satan the new lilat e full ye ha suha hiti le and you're in chip bagana la tere purity a artificial AI sneezy e io pagano un elo e io sa tan wa panane dela de uno pa sexi e io sa de si ko halle da mai pet o au mai pet o ai mai pet o na chula de elo ha da e si ko sa li si ten de zo da hala tao pet art ya de tu pet art e se pet pet ne re tu e io sind at tu pet art ya ai si e io yat si ni yo ten de zo pet art e ha ha tole o jolti canada ke yo sin la you know e ni sa tan de art e si os a ha pa hola ta oni de se when ni ten de ke si it's like we're catching up you know e ni sa tan a ze a ha yon ne po ni hu yon ne ha shera when ni ten de ke pa na ni te e ni da tu pet art i ha tene ye ta e ya me lo tene pa pa pa chou na jo la ha ya ti ni ye de ne zo hai san i san e pa e ni pa na ti lo policy u la ya ti ne do ni ye ti si pa ha ra ha la ta e ni ta ra ha ti si e ni sa chan e rai ni si sa chan ti ni ye e pa to ha un e e tu te ya kwe ni sa tra ni e to pi te ya kwe na ya lo a po ni na to ya na sa ko na ya e ha yu sa chan pat a ti si sa zin e ai la de lo te na pa na ni lo e ya yu si te kai ku e ai vi te na te ya kwe te pi ya kha ne ya